0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Nandiyo na miyak sa baka ko. Kaysa mamit mo ako. Kaysa ulang.